nhớ ngờ lại tê lô gà lù mô ai pa sa ka pa nga ruah nga dulu jayau buluh mera rindu ngupa tangan tunjua nga indu nantang alu dan kah mana

tuang ai batang tenyujak takang isang sa gempuang pucu itu pang rakuak ka nyale rakuang kemagamal sikit kinduang kinduang penegamu puang.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!